Don't touch me, mate. In your wife and pant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, our yak. In timis. Aso itlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In timisli. Ni chop. Nignot lamati. Nigmati. Nehua tosh. Nehua timetzli. Nehua yowal nepantli.

Toto Chumel. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Tosh. Nehuan. Nehuan. Yowal. Nepant.

Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In Yowal Nepantl. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Temetzli. Nehuan Yowal Nepantl.